0: Mankadani kula mwensi omwe nthawi ino mwakhala nande kubasa limwe la mbiri yakale pakuchokera pano pa radio Mosambiki tete. Kuna wale wense omwe achita chipande kukakhazikisidwe kabasa limweri, bvumani kutambira malonji ya kukutendane ndipo salani kuna wakutaperekeza pakusaya kuyebwa za 82 75 21 140. Likhali basa la mbiri yakale na Mario Kemu Manikuti, Radio Mosambiki, kali na lero mkati mwa makole makumi ashanu kutumikira Mosambiki.
1: Basa la nyimbo za kale.
2: Mbiri yakale.
1: Paga wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbiri yakale.
0: Ya yeah, pesele watu ngitikali pakati pa mabasa yathu yomwe ife tili kufika nayo. Ndipo izo nthawe zate zeshe izo tikafuna kuzionesesa pa zitatu na mphindi makuma imwe na ziwiri. 3:02. Taona luso lathu nzero mbawiri, luso lathu nzero mbawiri ne. Anzangu anikunduza kuti bwera tike nzero mbawiriyo. Kupapa kuti tira musi walo makada kuona pantibwere silusulatu.

0: Iyai ndiri na George Kolobiriro, George Mwasangalala, ndi maimbidwe, ameneo nditu, kumene kucha, kunali kuimba, kwa Nazu Makonyonga. Mutuanyi mba madero kutuma siye.
1: Hiya, Bobby.
0: Cinco horas e 48 minutos, ndi antawe.
1: Jump in.
0: Chekupiriri zabe mdimemene ndito ya zimene mwati pempa pompa no pa radio Mozambique pomwe ntawe.
2: It's fun.
0: Pangono mpangono iku tsetsereka.
2: Yeah.

0: Di susumire bangumiki zova. Hello.
1: Hello.
0: Di kudziwe ni baba.
1: Mwangu ani Moizezi kuno kumakonje kutsangana.
0: Kwa jabwanji kumakonje mboma latsangana Moizezi.
1: Ah kuno kwa shabwino totero mene mu town.
0: Ah kuno kwa shabwino ndithu mphepo bwanji kumeneko.
1: Ah mphepo ya baba si kushidika kunse dziwandira khangirira thula khazike.
0: Jabwino jabwino. Mwakonzekera kupanga zotana nzathu.
1: Ah, lero la baba ndi panyumba pano kupanga zina ndino gira kusipotsa basi.
0: Jabwino jabwino. Tapereka ni mwani kwa abale ndi anansi.
1: Mono yambo pete kwanzanga chitu muwemo mu town imo komaso bambo anga ngadashimuna anga ngadawa aye vasi komaso walindo ashimuna anga ngati majogina komaso amulima anga ngarajo ajambo komaso ngati alandeso muni ngati chitu kumakanga komaso mai anga alandeso muni ndi watu osamene amadijiwa ndi osanazira radio Mosambi nyamabu
0: mwamaliza
1: apanda maliza ndithu
0: mukhale ndi tsiku lopambana baba.

Radu Msambiki ya muno ntete mbuya dino gafijao kuluwa brilianti muno mzino tete atari kutiku alikutiva kukubulukira kushingods.